0: *441#. *441#. Pugusit na kayat, abirusin mo iti mo, alagay at pugusit na bata. *441#. *441#. Pugusin na kayat, abirusin mo iti mo, alagay at pugusit na bata. *441#. Pugusin na kayat, o dadi, abirusin mo iti mo, alagay at pugusit na bata. Tuh mau kerja, ada kerja minggu ay. Aku macam gigi gua terapi ni cumpion pio. Kalau nanti dia parapi ni pun kacik gigi bawa amut. *441#. *441#. Ye kasi ni kita stand le. Ia lagat pusat nampata. Standele. Standele. Standele.
1: Tana.
0: Yamune Standele.
1: No, sige
0: sa mo. Oh, sige ka ati mo uje. Yamune. Gaya na ba tao, baba nyo?
1: Number 5,
0: oh, son. Thank you, sir, number 5.

Yes, and about kweli mane ba mane kabisa ke jame jaiso ga sabindet na tani ko tarje ko misen ka sarta ga tulu misen ki tabri tab kalenji ne bit tabran ko misen ke mi te ke jame ge mi te ko misen ki tie ge ga mutu indet na tani ko go ne jabara inda eng petu ta ga tulu sa ga bit ke tu yetu ki gat ke eng so e ta sa ga bit ko e makki ge gi ne gararan eng ka sarta ga tulu ga maune ni ala ga inge ti jame ge ga inge ko misen ki tin jame tab ke embor tangu nge ni to bara inda na tani ge ko misen ga tu ye garang so e a sa ge le ji ne ye nge ka ga ko ra ge ba ge jeng ma ga ti na tani ba ga itu not a gomne sigere amne sibke itu kabisa sobet ke mona go tagne gele jini eye yamege go tagne e manda e sarbaisione kabisa jata jiga jin en kila betute yamege sarbaisione jata je en kat kai ngora ko ga itiege agona tagi kona fas not ngara go musiki da priya da kalinji ne tuito si en petu takatu go gele jini tio eye onge nge tiga go e jonge nge tiga go e jo bet ke mande ga baisione Ago tare tej ga mutu endet enge petu shakala togol ke gurna to manara mali tiketa so impaket kana patamna sit rade e gelengi to thursday yani pangman ga se labatu gi te nege to gunage tak jige gora wike nege rele na to gora ina na to nege to si gora so be tagi batu gele jin tagu mitan untu ku ke ma te makine ge enga sarta ga togol mite tu to mai soldae ume gu jita na jamer wando mite gu jita na jamago jelewan gunoga be ndibe gambar ba isho nuk ba mite je bioso guna jitenda min pango je chaga chaba gorwa elim basiro mite jitenda min pango chaba ko itita kebe berwe kat jitir jin mi alaga je bendi sabare umiti gu jita na igo tebi iye ni ga ko engaraun agin gele ko ma gele sukpi manda ma pema ko ma ko gini ne ne giri ta te sai ta tul gele ga jelewan egu jin ne chap chap egu jin ne chap chap sub konget aga manda ko gerge ita pikyo na lagna tranga rangot mesem jita priya tap kalin jin embe tu shek tugul agoni tana lejinen oyo ngenge tie ga goe onge ngenge tie ga goe chasgo bet ke jeng boroinda na tanagraran chi nege jam guru chi nege jam gut misen ko ko ju tige ngalyo ko no gas ko tiba tibi ko tiba tugulin ko te gas ne ko te lya ka te lya me jo jeng jeng ko kwa kwa ngal jima tore te lagni mi kar kwa bai shunu ko matin do time no do matin do ka sara ta kagne me te gas ko misen ko tiba ta wang la ga bi par ye je jigat kabsa te ko le ta yesulda no tok engararan engararan ndo no tane mi te komnye kabsa enga sarta ga tul jida priya tap kalin jina me jigeng among gagwech eng petu shektugul ni tage ko kararan gut miseng subke mande sugobete ge sij magatia ta maje sugobet ke ngitje among gagwech eng karonet natan ba petu tabrana we ser matia akte tutena tan basutu koma

Auroni chita ne type ana naga ko inchi ne kabisa naga ko le 3000 ni yangu. Auroni chita ne kure Daniel Kilbert Alvin Geoffrey Ellen Janet Picho jaga ko inchi ningu ni kule chike 3000 si pesa kidogo. Ngoro chita nama sa 3000. Ako imagine kuti sa 3000 ni kung 6000 tiket ya pili sa seman ang kuti nyo ang nebaso mogi ang nebangon mikir ilaga changa rabini jo. Istatu 74 ash nambanga pe kosenyo. Iro nambanga pe kosenyo. Lapata ko duget to madeke sekte sabu. Ameje dia get tokol ne to mi ro silinging si mengu mati jundani kapisa kapisa kapisa tabasat yani ke ngolali ore di kago ngen bikta manu cheke only 10 people in 50 anam jinena la status 74 ash number

le kara rana irobe masiro limba sayo. Iro ajutu inyo rabi nebo. Jago inguna ibi bangka nege jioni jioni la. Status 74 ash yani 3000 si pesa kidogo yawa. Mami jini tako nyone po anaka ko jogan sabi kim kola iro mo jogan se. Ama una lejin ko ka inyo iwege. Agere nguna ajita naka ko nyonguna Kristina iro Kristina wege nebo ayungu ke kone lebusita. Cecilia iwege. Agere peris mine nebo ayung aga ke kone po nasing nyo peris mi ko miene tiae. Imuji wega jaga ko rimpo na sunguna wega na basomo chon ro ga ko nyo chon tiketi ta genge te bit kalya o te bit ta gilge aron ni ro bata gene min ba eng ro bata nao mi we irene nans ro wega tiketi chike ba eng mo chunda rabi ni choka pesa kama ni mekutaja na sija kutaja kweli ameje gilge status 74 ash ko sene ni ula bata ko doget number ameje engdege che jogi tonga no ro ga ko pick 20 ameje pick so so meje ga kitonga Status 74 ash number 1 status 74 ash number 1 koti jonda ni mangi na nyu mangi na lesa lio jini manu kwa sani nyu ya tukul kuta gimite eng star 8 9 star 8 83 star 12 ash gimite duge number 120,000 agere bicha kako inge ni nyoto mago ichi bicha kwa mago ati peak 20 agungu ni kubik tamani jaga chakako inge nyoto iro 3000 kumiyu status 74 ash number 1 Ayo bego sare nyoman ge maji ge maji metra bene cuma no tu madege sekang wanu tu madege sekang wanu ijege tu madege sekang wanu ijege oye wewe inye no kule jita mi wera serem lagi ning kumi nyo ne sogo nyo istatu 74 ash istatu 74 ash na magabe ame jitu kuli gilge nguno igilge no gile ko gilge jitu kuli ani jitu kuli nam si me ngungi agile jige agile jisi mani ne ne kiam ne mabutu to mabutu ni kisi me ra to mi kosani al jikre de si mengu ni to mi kosani cha cha ni so si mana tan magat ko ndra ne rapi ni status 74 ash number 1 yo ke pote sai ni mi si jui ata mi si jui ke nyanda ku sai tian na inda ke se jo angon jo ga ngeti yes nda bi tong ko pik ta manu je ge age tukul gi ko ji 3000 na bai bai tu yes ko ga inyo ne we gara gara ga status 74 ash number 1 ya ne ka ko ya cha anyu bole bole ata ngalalu na chere Ahli nyorchike rapini chumi soko ni kabisa nyo. Ngone mejeli busomo ku. Ngone kase ki taki kajeli busomo. Taike shek somo kchaka nget kai kai tapasali. Kako kona me saith. Status 74 ash number 1 no limi rapini choto. Iroma no kararo nien. Ngale kabisa yege nyo soko ni. Status 74 ash number 1. Tako mite paro indo. Kamu alibik taman mamiji na kako nyongko tingkuni. Nyongko takenge inege. Status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1 ire. Ya, ni kalau mahu kau betul tuan jamu, lagi ni ame je gilge. Nanti agam tu sih kesimia ke sasa. Ame je jitu neka, kau tu kau inyone, aku tu tindai siling sasam cebu. Rabi ni cawak aku ngit cawak iumun inya ke tu kau inyone guni, agi kuanin. Ya ni ginjok tiket tak yang ke kuanin cepat tiket disek somo. Kaso ginjok tiket tak yang ke kuan cepat tiket disek somo. Amu mata kau bici tak status 74 ash number. Romano, kasane niu number 1. Kaya kasi agilengi nyok tita kaya ngeko ni cepat tiket disek somo mampu ime badeleka. Kaya kawala ngalengu ni. Kaya kaya wal katiba miu. Pilih tini naka soma ni nilil kapsa. Nepa bajat nepa soko ni. Kaya gile meja kaya ribin ku mie. Status 74 ash number 1. Mami jine nyone. Akhirnya jita naka aku nyongku nagure samueling nyo. Samuel kiri pun engkau naso Samuel kena jatuh kita kaya engkau kiko ni cepat kita tisik semua. You can imagine 9,000 negara 3,000. Anginnya agen itu minyo. Status 74 ash number gape number. Irama no kesini niu number one number one. Ayah wewe kau keger sih keliama no. Guru jita ni pa minyo ne raga raga minyo. Nah engkau gokil ke. Status 74 ash number one kesini niu. Status 74 ash number one.

0: Nimi tinyon ningin agilineram terer mama jigir josang igir gitu gilege til digiti number 2 kir gitu gilege til digiti number 2 agoe ningune na ile tuma kujiji na ile ningune gitu wasirga na ningune kujiji agenga genge gitu genyona chombi guinye ninyo kiporosto ine tane wende ok 75,000 so nitong nipos tam 2 a 74 aje Mati Gigerji sang Tigitit number 2. Tigitit number 2 to Costanone Mati Gigerji sang. Mr. Wilden in Babket, Caribusana.
1: Gungoy missing of saying the Pagarna Wilden Terer or Gungoy in the Tutian Gego Nich in the Tutabraine.
0: Yes.
1: Tutabraine Connie Sugar. Kunit kugu kugil ke garan in president. Tingkan kap terai leman kugi mami rakin ne. Kau digel guna pajat ne kau kisah mana? Kau sana sana kau magi le kau kisah merapin ne sang. Iru kunit kugu kugil ke ang mata katik cekci kan? Icu kau tarat deh. Sekarang itu ada ne kita tu sume kau ni lompat counter. Kau solong kes kau pangkana tung kunan kawan na entau taga kupcik ni nai amun ta mager kunan ku nakru konte ku inefficiency nba kawan na kupin ku gitom kata sagrat nugo ku katerik taga tersagumni sungko pun kunan yang kata bertab hent entau taga lagat tersaga ku gugir ku leba nakru lagi ni kunir john level force betul cecang cego ketega kitam ko kasarwe kana kitam gi kunen kericie gin tekiti kisie ka lain ku bo jenggo tim Susan Freeze out the deputy governor ko gi go staga to pa na to su na gir o gir na ku kam ni kap sa en la ka pang kan da en pa chat ni te ko ra in the world na ki to pa pa in ku mi se to ra bi ni kyo pa pa se ga ku flight manager si chute kap sa in the world na ku ni to tam ko ga si kap sa ge te le le to o tam ko bo na ra bi ni ko ne te para ke kunyu ku ki assistant chief igeron ku na ko ku nyore en yo an tak for a start ko kararan su yero kan ko mampade ento utaga ko haje shankilian kapza en lu to parliament no boru ne kapza ge le kit no ko tin pi ke chan yero kuno ku na le champa mau ento utaga ko mi kora ko lo ge tinje su no ge re ne kan ki su man pa chat ne ba pri tu ta braine ento utaga ya ko ta sa grafi ne gdo ko che bon account yero kuno ku tare ke kapza ku na sek tan ba ke cha ko ta no ge ku na kur ko na ki goi ta ti o vaka do negir kapasa ibna emu kwa nyong kota sagun kunon ugu tu ai services endro tago ko ki getlwe so no gir nei elgo endo ta embe tu tabraine ku tore te che tu bul ako su manage ko su mane meta kenya wa ta chat na ke so man endro te tin pe tu te ku mami ten president ku mi ten ne mot me gap sang ku chimma ku ipe meta kenya ko tai pa gigeru parte ko tinyo samae kulogo kotestai no boru na kapsa ge le pantanat kita ge tugul amu cha piglai da pagarna ing tuwa te sine ke te she nyana bata chasam ke bai ge ji le bu de ta tu tre ngo tugul ki kure na noel to na en kap ke kungui mise
0: avai jigan ge Mr. Mike
2: jam ge arab tere
0: bye bye karibu
2: sa ne nan ko mamandao itu om kai ko ko sir president age ni ye vera tere ko kamon man ora non kamo velo no mari ro ni mo sam ni kan ko tino ando ko o ke bi vera tere ni ye pa jene ko so man rai ni ko budget ne ka gara ran kap sa vera tere kwanza ko ti ni nyon ka yo ni 5 and 2 billion and ko kan ko ko kon ti bon ni ko na man ni mi kon ti ngi ko ti tau ngi ni mama ni ti ron po en pu che ko ko la me tai ke ti ana so ya mom me ko le len to ma chitap ko le so mama ni ko ko chitar ni chon a ko chito enore ni nota lakini ni na bo ti mama agenge yoni maalum wetwe mama ne utie nita ni baga mwondo isugulo onge na ole mi pachat mungu wogi ae mwa yoni maalum we mama kumu utie sanita pan matena tiye kapa techu ono tokara kuki ae mwa so kapa rakini chon 502 pindu na kuru asiki waishene nga leke chan akupo onko ni mama ni mwonke na nyera tereri che miyo chobri wengiri choli mwoy wakol kol kapisa amache ni tu miya tera ara tereri and make God bless you
0: kuna. All right digungwe agyota ni kiti sagi tukostunu ni Imagine agia tigitit not again and bomb agia tigitit and not again at tigiti number 2 kutuma gistoge gitugosto nene only digital not negiote ne gun radio imagine nitong no star 274 age only dinane 75,000 gujugeti tugosto nene agogili nitil tigiti sek sumo gitoge Nituma itile ninguni tigitit Gana ina mwona nyenyona Nitung nipo star 274 Aje Ngutingile tuma itil tigitit Noto ningu Ngutingile tuma itil tigitit Itil tigitit number 2 Ngutingile tuma inyur chike Agot ponaze Ngutingile tuma inyur chike Agot ponaze kitikosta nene Tilibak tigitit ninguni Nitung nipo star 2 A 74 age matingi gerji sange matingi gerji sange tu gostene ne enore no tene garara ne nitong ne bosta tu a 74 age tu se mangi gerji sange moi gerji sange tigiti number 2 til tigiti se sumo gituge tigiti se jo sumo ga ko ba mana eninye po mana eninye anatere jitange Inu limba Nakuru County calling to mogir aguti tagenge nikogi goine won 75,000 mamiten mami agu mami aguti ni gune right e getarenji tagenge Mr. Major
3: Kamge
0: bye bye inge the standard in
3: kokoi missing and chorwenyu naratere sigatwa ngarawel dunu na komanda Kaya ngalang cuci tu coba baca tempat kita berani. Nah, tini kapet arisi tagengen nagengen party. Empatnya naga suruman. Pati nggak berburu keccha anjur gue nyono lagi ni. Kita bisa kalian tuh lamaran kita pungkis. Pati nyaku demi tenem aja anjur gue. Nekiri lewat ngecek kapet ya. Kuku aku ti. Warga timbai di kami kekori sih. Mijau tak kami lihat ke Bogor. Ikan yang mereka jero jutet kapitan orang ini pungkis. Jadi tu yang digemeng ini sejuk bicara netet kapitan. Ko kongko ya kerajaan ini netet kapitan. Mister Farah level phone. Yang orang kau lihat ini dia rapi netet kian. Ini susan kira. Kondo yang kiri kira. Sebutan ini netet bapur itu juga tarik. Kadang kaya kian. Level phone kau cara arah nak tarik tu dia kian ke orang ini. Tapi ni nak kau kong tu ten barat asia. Kami sebutan ini tak turu turu. Lagi maksimum yang kiri kira. Agi de matanet ni tambi kemu masih kita pasal aku

0: tumia maisha ni mjini mirei kwa tini mwete kusana kira wale ni tuta me president tuna mkongo imisi
1: abaye tikeke kipwane Kericho County alende stagina ne tiltikiti number 2 tomo kikoyta 75,000 lakini yagiri piki changa bisa jinyuri chike pona asika bileta ke nitak nebo star 274 aje majin tikiti number 275,000 adi hey miti nyonje mkonde eti Mr. Wikiru elimba bureti karibu sana
2: yes tamge welo niya muna
1: bye bye karibu sana
2: kongwe mizi nga muna ulamba narabi
1: bye bye inge this time
2: yes kongwe nagiri mpache kuna kisoma nebe utarai ne kongwe nji pache kuna kabisa natoka agere nene ta Kenya huwa ngile tai tai mito yes ko toko juge so man respect ne tinu oga ta chana ga ta chana ko muswe tu ko lu mo mile mo ti era bise na ko mo ko ko ga bisa tiji ni sirgale ta Kenya undo chi ni William Ruto amuni ta bai bai tu kan ko tin to ba ko nde ko mu gi san de ko nde ro ko dono aba ro de mo mile mo ti ale ga ba ga cha ana ge ti ale ga ba ga cha ko wanga tinya patinya garza no re no amuni ko gi ni mo ngabe so gi re gele ko ango wa ge ba nga ge ge gele mo to re tinya le ap tin di ya ya ko ko te shira bi sen ke boy boy ni sen ga na gele ko wanga ko ga te sir ga le ni kmo ni ko ngo ti ti rapsa mo mi le mo ti ni ni so mo gi ne u de mo ma ga ni to ni le je mo mi ra bi se ingen ga le ju ma da man ko ma gi se amuni kutukagindi urabi so muswe galak tu mamie le moti baba ka bai bai jiga ma geta gare ka ma geta sma yue kutunga ga bai bai yin nai no no ma ke ta ta sa yin ba amuni tu ke zira bi so jita no ma no no ku sa ko jita no ma ga so
1: ni
2: bu chi ka bai bai jiga ga na ko ko ta sergali
1: ke ke
2: ge le ni ruta mamie tu ki nai ga ai ni mo ne ne ma ge bi di sabari se ko kita ga tugul mami tan jita na moa gule nen wan ta kita ga tu ta edu ke agma minister e jita na gi de ura bi sia ko mastan ke lege paisi e ko ni ke lege paisi e ya e ko ti ra ya paisi o ni cho aju ra bi sia gi de jita na ko gi ko ya ka ba na e a ye le mi ta wa ko yu to ge to ga ka un de ra bi sia ko ga ka un de a se nyo na m ka ba na ko ni ko ti no ti a nyo ko ba re la ta tu ta ko le ne fa ya nalechi matore tiki kuma gena brabi isi chika kwa kaundi anyo kaya in development in kia chira aya koko iti ike mwini riu laimu kutobu tino ati kuma gena tido mi chesa ni rabi saka aftergali ata washe yuwe lundere ama guja minya chen langatule mie
1: alright kwa ini Mr. Bilato kutuma kema den kiri chukitu kwa sani kwa li mingu iki inye agenge ni kiri jisang ni tuma nyuri chike 75,000 iri jangine kwa nyurujige 75,000 kijenge pika langi neitile tikiti zeni kune nyurujige 75,000 nitang number star 274 aje tikiti number 2 tikiti number 2 75,000 kwe chukukete dadi mb tunye vrayne alright Bilato karibu sana
3: Bilato ila lagi liti ni to yu wongo wel don terer emporento ywa tuan mikiro no sandani
1: yungu
3: tiepta nyo tiepta wakab kwa lole paskuin kongwe ya muni tetutita tachetan kwa sato kwa kwa wale nyintul kwa si pia kane radio na nyune nyu amuna ne matoi ndile mi television kuzuka gina sina uwezo wa kutasama runinga ama chini kwa kwa kwa se ni yuta yu so ama
1: chini
3: mhm ni waziri kiweta wale mavu kate hire ni on kwa ndi weta tane saa ni nyongo onde chetia mu nyalu skepti ni tugu jotan a go nyalu yo go nde segali no go nde segali ne baka un tagi ne go na le mi bi kem tin da ke le mi ke mpor ke kwa en sibit ko ko wa te segali no a go nyogo wa te ka undi checho ama go we ne bor tu me amun yo re ne go nam se bule mi ni che ba garo tu ndi bos ke go ra bu kiro a go te beso ni te je se bule ni chu ba bu re tiu a go tu me ke mi bu re tu checha te go kima ke te sira bini kito ni asa ke te kwe lam no mo gile le ote no nge te lam no nyigis no nini muche ke kubu gari ke nyigise no ke mingi che asa kukarani kongwe ni chupa mau kongwe ni chupitali ke chita ju

agomacho mo na lengi ngalale ne betu tabrai ni odadi nye kwa nyi kia ma participate ni kwa nyi kia ma participate ni cho ma sabu tini po yo yani chorwe chita kitio kole kitio ni cho kiba ka angeta ne han inge tengi ngungi acha gine maginge ta gine daddy inge tengi ngungi yes me boy benji ni chichon yo me boy benji ni chita inge dilginge this yo me boy benji ni chita genge tosi ni lakini ani enjoy ni yani ko parete ni nguwe nguwendi iwendi kwendi iwendi kwendi iwendi iyo tule na ginye ngwe wose na ngo kwalia ko gibri marufuku eh kwanyi tukulonge tabanu rabarago kitabanu rabaraga geje

0: agoy keto unte tutiet na traba panganga wadadi agoy mbetu tabrai ni ndongi nyuru la kwene ta kabisa kinyuru la kwene ta ana kinyuru murening ne ta ago ngale ji to ngale ji ni yere gila muto magena gene ngi boise ni ne cd trust lakini kaka mi kwenye kiko kabra asa aire sa jogane kukwaisi ji to ngale mokiboisi cd na ne kabisa kulu mame kulu moko segi yonga lenji moko segi kuko lenji nenyi amunis ingel moka mi mureni kimo kanyes kabisa ko bimange ki nais il mi mureni kimo kanye kabisa ko bimange eh ile mureni kilenge bimange kara sige kureke ho
1: hey
0: kutko ge majango tur mato ge gunin ile jinge bimange korongelo nowadays ladies gubenda tena gulege gongina le mais

0: 441 hash. Pukusin na kaya tabirun, imuay lagay at pusit na bata. *441# *441# Gaya kasi nagilog winne. Winne? Winne? Winne. Number 226. Gagas kay lagat po sit na bata, winne? Winne? Winne, jam ge?
1: Isin
0: ge? Yamu neo, buju?
1: Jam ge?
0: Imnyano?
1: Is?
0: Imnyano?
1: Ami, kerito.
0: Kaya nga tusin na bata, winyo?
1: Number 5.
0: Winne, ba nga nga wara? Tariti?
1: Yes?
0: Tariti?
1: Nanye?
0: Panga nga?
1: Eh?
0: Ah, matariti ni? Anay mi giti yun na buju? Lagi yun siya?
1: Ami.
0: Po, guys, sirit wa na. Number 5, eh? I drive, you win ya?
1: Yeah?
0: Tetiam, oh. Tetiam. Hmm, galami git yo. To, I said it to ano. I said it to you, win ya? *441# *441# Ngore chita ni chitu en 41. Kwa ngone on tweet we daddy. Ngone on tweet pesa chu. *441#